Gino moka titung chi mister wang mai yen okore. An ni ramo achien an do ka di chine we an lim pa wora petwer la la ta dok la tien ma an anyuala nyuala petwer la li ro. An achil wot pa o malaba e karmo kuno mister an no kuno jan. Ha. An nan mon weng bok chele biye jinja chia berke tamne kwa kumena boite ikin ge kuno. He. Eto mon cha wang win gen doma doma man tugili chwina teng gena da ti ma yene ana chwina music mo ma gwa ko na paker ke nying mena boy be locos man chiki kuma be dan gu pon ka na na maliet he man na ke na na pori ngar mo pori ngot be letik an mi apori wa mal ko ma tugina mister boy be locos man ki kome ana wachi a boy ayela dong pe Kiku mabe, chwa wachi muze, kaku manda, umira churi gang wa koi chinen paja. Ana wachi aboi, aboi. Kone na tim kirin meno kono be mada. Eto aner chwa ka wara lean lean chwa ulo dan ki kona chwa wachi ha. Aboi karpor ki pigi piga dado. Wano chiri wano chiri gangala dira boy mister. Apuali tu, loro nanga mudun hee.

Jal wat ming ming wel tiago lo tienwa. Un mon ko wimba. Ayaya ah la tina. Kiku mabe karma wa ogang paladira boy mister. Hey. An ana ka cho wila wila ot ngatomo wila wila ot kono. Chia berkitam en ko madam seki ko mai gwak ano. Hey. Kiku mabe. Ana wini ka nyeri pa ngata pa ni mami an yer le peri. Ana wachi apoi. Good. I karma dan ne anakir pinga pe mer ni anga mer. Ana tu gi chelu pe ne wa ei a boy we. En mama ni kon pe kat wa ka mata do. E wa ta chwini du cho ki ma. Cho o ro wa ko mo babu do ke nan we ti ka yatu me gi dan ke chwini ku ya wa ha. A boy kar o ile ga da do. Kit bab do ga boy nda ko kar cha cho do. Eto ana win cho ka mer ki pak ma gwa ko ngar cha ni nya dundu. Nyakiliri yene di chi ana na ki kome ana wachi mana yeah boy ana wachi lu boy de ana ber ki tamne ene gwa mama ne piana cha chi ger mama ne poka poka ne pe kar la luak mama ne ene dok chi ana ne boy lu boy te ka ko machi put geno mo pe e cho wachi muze wa ka wachi leba chole ti ka pe ngeyo yin pe ngene diang muti ana ye karuke ana wachi mana ye

lati ki guma be kama oring at kuno mister hey ana no ka nyako cha ober kama cha wajo ni ki kome ana pena wati nyake we du gore kama yana boy mana ti kwene ki kanje ki guma be nyako ne tugu nyoro du gore kama yana boy ki kome ane akon du gore kuma mister ana wini ka duano mate tiri de da wati ki at kuno ni don luor magama gua mada ana jia ngit manok cha we nyak ke we ko ene kon he I karma nyaka de do bien mister ana we nyake we mi ana boy moti ot kan ke la tien mo nyaka ne wati mo me ana boy do ana we ka kuma na yele don fe he ani a doni ot kuma mister ano kala me ko dole style tik mo maka ene no ha chwe ene kon he ane ano miana boy chwe chwe mu wachu begi kome ma tuguli chunya o teng I karma do a male ka mota an luor ma ma gwa ma da ana wachi miana boy mana ye yin my love is not for sale leave me alone life is sweet what a year lamego la mego chere tuan ko ko mena de de ne anda ka chere ka lani wo ma laba ku je ki kwan ti yu na mo ne ma ti me keren ana wa chi mod mien lo boite ko na ne be ti gang ba ko no wa kwan wan ku ri du yo wen ki gu ma be I ka no ya gang kwan pa lu dir ba na ti e er er wi na ber ka do me ana ber ka wa ti jam mo ma be de da ma ke gang ku je ti a wer wa ta boy ka en ka tu er ba wa chi ke le gang o lu to ne an ka o chobu bu ni mo ma no te ga kar wa ko mera ana wa je miana boy dong chue char cham chu ma ke ne che de de ti ga do ke gang ka ku man ba ti twara le ma wora lal ay we wet mala mal ana chi re won me da gang la dir boy o mera a kwali tu lor na nga mudun he

kwerwawo jajalo lima wara jala weyo mami kigu mabe karma ogon pala dira boy mister hey anan ka dako nyir kutibu daga ci wu met an wati a boy I leave na boy you tank tin hey gena do tima ile tena mane kuma yang war ma tiketa mak luoni lok mote ano ga cho kwot mot ka tam mate tiri mak luono chanda ti wi met a kenyo mister ha Genati ye kona Genati ye omerke neno Poko kala niki mecha maki wiyo kome ki vanis dek Kae ming itu erpa ni pik dek ni rinyo nyo nyanya Gen chaki wang wang mala maal Ana wacha boy do Ikarma dao pa nye do dir pi logo wara mista Ana winyika cho tuki chaka lok ni nan ba muze Ati ki lakir malere mo kanyma dak tao pi unoni Kom chao biche liko mamera mo nyake po kare Ana wacha boy ana bere kan na ta yin ko mo yor kar man dok tuo mo tie la ten ci dok raj do la ten na man kit yan ngo ma dak taw choy ni mere mo ni cho wa ti dak taw wa ti mere mo yan mak lone klor kon yin ki pana de ene na mi na tieno kir ni wa di ha aboy ana bere kan na gi ni wa kon ken ki de kar man tay bi yan ma nyen ma buru kata kara a yele don pe do la ten an bana winyo ngwile mo tie yele kan tam ne ka tiu ki yat ni ci oluto ramo kele la la mo e chowati muse yin ka gwa ti lok pe winyo kong de wa ka tel lega ana winyo ka cho che ton lega mo ma pek ni ruba ruora tu etian jo mate ka bien yo kan kan wang ma ti o dek man ya ka gu tu ji tu to ale wele wa man me ir get tek chwin wa ngonyo ngonyo mo ki gaj ma rajo o bet pe cha me cham ki kwan Amen. Ana wacha boy dekene don kere yo polo ba ci twar ber. Enta boy wa wachi ni jang muti ni mo ka riyo na mo ka tella ke ki bi kor ke speri gen ko ro. He. Jao chamo ni ma bere. Ari lo boy te. Jao lilo ni ma wo. Wege yo ko tiene wo. Jao chamo ni ma bere. Ari lo boy te. Jao chamo ni ma bere. Ari latina jai paro lokawo ari lu boy de e e e aboy jero lok de

0: Yeke imara imara la je dami u keme Bono apunye lwa ayela pe Ayela pe Yeke imara imara la je dami u keme Bono apunye lwa ayela pe
1: Aya, koma nga ene Dobelu kina chua na mariga nene kumeku na ja Aya, wore ye
0: Koma nga ene Dobelu kina chua na mariga nene kulo Koma nga ene Lobelo ki na chona mari hanen kulo
1: mwa kamen no

0: chunkere wer kwaro
1: biyom chunkere wer kwaro
0: bimara me pachu
2: iwalang yo bido tela ha loka kanu pene
0: iti winyo or radio biyom chunkere wer kwaro
1: biyom chunkere wer kwaro
0: bimara me pachu
2: iwalang yo bido tela ha loka kanu pene
0: iti winyo or radio.